Yana kashwani tura sumai de oprongni dokchi bongong aha arya sumai na simang na jan seng momen ar dolni sunar matelani gitrong ko ga matangi ya gitrong ara nga rabu nang chakki hallelujah jan sal thomgen aro mukha git

Nasimang chasong gatalni Arunachal League drongko khnaswa ha das ni baji ang ha nasimang dilioni hindi ko borko khnasogen jol jol sni bunga bajio apsan stationoni english ko borko khnasogen yen akashwani tura

0: Nasimang resobon sangmani chajong talni achiki trangko khna swaha somai do phrongni sni kholru kongaha aryo somai nasimang rabies ba achak phaglach ke sa ni gaman Dr. Qni W momani segaman ko phorach khani ko khna sogen
1: rabies ba achak phaglach ke sa ni ra rokom sa virus disease wa ia virus jong adita mat burungrang ni jatrang ko pagla chata aro ia sani agasakkamuk ni bakon wa yan nam gijag pa sani wa aro changsa sahaun mande ba mat burungrang siaya mande ia sani ko achak pagla ni chikaw ni ko mandong wa achak na agre ba mingo sel do bak tal ga barang rebisa ia mat burungrang ni khuchi mande ni beno mata buao ba pario nang oba ba mucus membranes ba Kusik Macron aro gengtengrangon apodi, pari dongjauba ia joong mandionapi pagla ongata, acak pagla ongani saku mangepa sagepa mandio kuchioniba apsandakin sagebarangko satna manaya. Acak pagla cikani, bakan ia joong mandionapani, bakan de mandi saja, ia joong genang ansingi dongepa sumaiko ba period kon, incubation period nimunga. Aro ia sal kulachiyuni sal susni mang ongrongwa. Niba makangu, sko, bagatok ba, chel ba, jakrangu, chomotan, beni kusak cholo bangi chikaku manahaude, singgirang bate saani ongkata. Jensalo mandesana abachinga, unon ontisa, ben ding sepe, ba chikaman gapa, beni bak cholo jada changagita, chmata gita rakidunga, matamongwa. Unoni rutgijan gtok atomra ba food pipe ni muscle rang jadal salna abachinga andake onga haun cha ani ringa ni rang ku munokna manja aro andaken blongro roe onthi praka manina ba mkhawa balwa balanina aro cha ani ringa ni rang ku jana pani nan kina abachinga aro jadal salro roa andake onga ni gmansa ya rabies ko hydrophobia ba china kine sagapa nebamnga Andaki un sagapa mandi, rangsnaba ninga, maina rangstani masranku jadal saljola, aro unbaksa, mandi sko tikungizagita, tiktik prak vigija, betbeta, aro namengisko jazringa, andaki sai gisik srangayoba, kasni paralysis ongi, blongrurui mandi on tisani gisepon saya, badiaba sagaparangode, ka mauni kusakuna beengamak paralysis ongi siaya. Mande ko achak pa matpurung chika haun, ua pari ko nam me sabon chi shusrangi ganaranga, aro dressing ko kai, mangmang donananga, bangi matahau ba uko ko chipna nangja. Chika manani bakan bekshin ko shunananga, daoro rokom rokom bekshin rangdunga, aro sa onkatna skangan, shuunga gita bekshin ko rai, raode, shui raode, ia sao ni naljoke dongna manna. Bekshin rang shugija dongchpe sana abachinga haude ua sagapana tushyatani samrangku shwe kasnatana agri sagabako dakchakna ba siyaoniko jokatna amjaha. Mungapan jay matpurung achak ba mengo

0: Nokku jilgipa ongode uko dokkega gija salchikumna nina donananga. Achak ba mengo pagla sabebe ongode ua salchikumni gise pon siyagin. Unode ua pagla ong chongmota hachem ani uina matna. Anchingni jilgipa matpurungrangko, somaigita beksinrangko, chiwagata shujrangnananga, aro rebrangi changgitanggipa achak mengorangko, gamapananga ia andakpa nyamrangku jarkodi ia namgijagpa ken begnigpa sabishini joknaman gen ian dalni ansingba jokani programni ningo rebisnigmen segpa nga aruyaku segpa doctor queenie moment.
1: Nasimang rabies ba atak paglat ke saani gamen Dr. Kuni W momen ni segmen ko pores kan ni go khna so ha daw na simang na grupin marak ni duka da mani sulang ko gam atangi ya kitrong araw nga ka sajuk anganak nan sang sa os mbragen aro do bet bet

0: nak simang shortcut Romeo film ni is gangster git ko kena suaha tak aduk tersan ni jat manu nak simang na menggepen git ko kat matanggen Yana Kashwani Tura.
1: Oi Ruga, mein ist ein Erwa Dut Kontakt in Skanya.
2: Plus F Chin Kun Inga Chimwe.
1: Ja, plus F Nigman und Tisa Tanat Naman Ginma.
2: Nama Siama, Jin Salon A Chani Rango Chaun, BN Ko, Lakat Kapa, Mang Rakat Kapa, Aru Chuong Kapa Vitamin Rang Dong Zaun, Mandini Chanchiani Ko Bilgriata, Aru BN Bimang Kuma No Mata, Unigman Sa Chani Rango Brion, plus F Chin Gnang Pakusa Brevo, Uno Vitamin Aro Ayan Gnang, BN Bimang Ko Mang Rakat Na Aruan, Sing Baljokera Kinagata, Chani Bosturanko Brion, plus F Ni Chin Gnang Pakusa Brevo, Yako Commissionerate of Food Safety Megala Shilong Nikita Wiatinga.
3: Mandi dong ama, angan nak simang ni booth level officer, hajag ni kau tobel sini SIR ni voter enumeration narik bacem.
4: Oh, unara angan ramai ku dakna nanggen.
3: Dakna nang nirang di altua ba, kak sapai yano nak nigeman si rakyat nirang omong jawa rang ku nien ba, enumeration form mo gapat ya soy katpo, aro baby kita yano mai ba thari dapna nangan nirang dongo deyang na uyat pabo.
4: Mai dak kebat thari dapna nirang.
3: Jika isong ni bimurang ku dengtang atani, nak ni bimungo segwalani, nak ni nukun ni jitang kepa mandirang, ba getal booth po namat kepa mandirang ku sirat namat gen.
4: Altua de. Ini bermain nagam cakta.
3: Electoral roll lo kaket kepa bimku segataniera. A songo songdung kamu kepa mandirang na. Antang tang ni bilko cakale bot puna. Aru cakatele sasun kani belrang ku mangrak patan datak cakin.
4: Oh, dak kau dengai jo?
3: Metelani nang ni bakar manina.
5: Belrang haja kini kau tak bersini esan esman nukonari bang odi wamu kolem caksogo. Aru nang ni botar di terang ku nami ni rupo. Iar pom ko kapat po aru electoral roll lo kaket onge. Ketal kuyatanirang dongode kapatian bo. Maiba agan thalatanirang ko nang ni keng ode. Andan kana man kepa botar helpline number sasku bunga zero nakol kabo. Botar helpline app ko download kabo. Ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo. Una agreba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina ketabaman gen. Nang ni punane nang ni kurang. Nang ni bakrimani gamsat pia. Yaku yat kupa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
6: Nasimang ni dakna nanginirang altubea. Kasa pai yano nang ni gumense rakianerang omong ja, warang ko nien ba, enumeration form ka patte soy khat ko. Aro banu ba gwala ni rang ko thari dapna nangode, angna uyat po.
7: Indian Election Commission, June kholachi thari koni July ko ruks ko thari kona special intensive revision ni, katham gupa bakho aba chingate nga ha. Booth level officer ang nasimang ni nokan tuna ri angen.
8: Nokan tuna?
7: Oi, nokan tuna ni angen ba. Womang nasimang ni duplicate enumeration form ko ka patchina ugen, aro khisa ko nasimang rakhi china dun bagen. Nam main altua ba.
4: Aro wijok, isong ni rebao na simang mamu lika kubot na nang jawa.
8: Anga nuko dong jaw say.
7: Oh, jajin na nang jawa ba?

na simang polis kiri film ni tirat me di tu git ko khna swaha to na simang na riste film ni shan aro mahalakshmi ayer nir gapa har tharap tu hi git ko matang skhainga.

na simang Ristifil ni Har Tarap Tuhi Gitkok na Swaha. Dau na simang na Lab Kelie Kuchpi Karega film ni Sonu Nigam Nirungapa. Aslam Bai Gitkok Matangiya.

bot kamin asmang lafkeliye kushpi kariga git ko khna filmni aslam pai git ko khna swaha aro yerang baksa bollywood melody ko gamatani sumai ba yanun bot naha taw chet paju nga hon nasmang deliuni hindi khobor ko khna sogen chet chibong o english khobor aro chet kolachius shilongoni salgor salaramni english khobor ko khna sogen yana kashwani tura

0: Listeners, you have listened to the beautiful numbers Happy and Eye to Eye from the album Emigrant. After a short break, we'll present you beautiful numbers from the album John Fogerty. This is Akashwani Tura.
1: Mandi dong ama, anga na simang ni boot level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
2: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggen.
1: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaat po? Aro bebe kita yano may ba thari dapna nga nirang dungo di ang nauyat pa bo?
2: May dak ba thari dapna nirang?
1: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang ba getal boot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
2: Altua de? Hindi ba yaramay na gamchata?
1: Electoral roll lo kakket ka ba bimu ko sega tanera a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot po na aro jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan na takchakin.
2: Oo, dako deong ngay jo?
1: Matelani nang ibakar manina.
3: Bil rang hajag ni kogtok besin ni asana na suman noko na ribang o diwam ko nang chaksogo aro na ni bota dita rang ko na minirupo year form ko kapat po aro electoral roll lo kakket onge katal kuyatan nirang dong ode kapat yon bo. May ba agan thalata nirang ko nang niking ode andan ka naman ka pa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol ka bo. Voter helpline app ko download kabo ba voters eci.gov.in website na napangi nibo unagreba na www.

0: Kudaknanang yin.
1: Daknanang nirang di altua ba? Kaasapay yano nakniguman si rakyan nirang omong ja, warang kunyin ba? Enumeration form mo, gapat de soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba talidap na nirang dungo di ang nauyat pa bo.
0: May nak ba talidap pa nirang?
1: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, naknibimu ko sigwala ni, nakninuko ni jitang ka pa mandirang, ba katal bot po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
0: Altua de, hindi ba yung may nagamchata?
1: Electoral roll lo kaket ka ba bim ko sega tanera a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sa sung ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chakin
0: o da ko de ngai jo
1: mathela ni nang ni bakar mani na
2: belrang haja gani khok tok bisini esan na siman no konari bang odi wam ko lim chak sobo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo iar pom ko gapat po aru electoral roll lo kaket tonge ketal guya tanirang dongo de apation bo mai ba agan thala tanirang ko nang ni ke ode andan khana man gopa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napange nibo una greba na www.cumeghalaya.nic.in website na napange nina gataba man gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakrumani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
3: Nasimangni dakna nangnirang althubea khasa phai yanu nangni gimin se rakhianerong omongja warangko nienba enumeration form ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rangko thari dapna nangode angna uyatpo
4: Indian Election Commission jun kholachi thari koni julai khuruks ku thari kona special intensive revision ni katham gopa bakho abachinga te ha boot level officer ang nasimangni lokanchunari angen
0: lokanchuna
4: oi lokanchuna ni angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen aro khisa ko nasimang rakhichina don bagen nam main althua ba
0: Alo wijo, misong ni rebao na simang mamu lika kubot na nang jawa.
5: Anga nuko dong jaw say.
4: Oh, jajin na nang jawa ba? Dong jaw ba biyelo rangan enumeration form ko nang iduk basulon do na agen ba? Aro ko matang kujana dupete, waman sanggatang na kungkul iba kutay agen. Aro na amay ba si anilang dunggen chumo ode, waman na kolka ay gulpat na ba matang agen.
5: Oh, yara na men al tubi ade. Hindi ba, anga ra yako bano ni ko talir agen.
4: Hindi ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na kaat ko, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website o na na panginibo aru unboxao www.ceomeghalaya.nic.in website na bana pangini namat gen
5: nakni kurang nakni puna nibo nakni doga cholon uko gmat na be yako wiat kepa chief electoral officer meghalaya
6: ek prakar se pm jay ab garibon ki jay ban gayi hai

na simang devi sangmani gitrangko khna soaha da ona simang na simphu momanni gitrangko ka matangin gitrang ara ngenga riatesa golpo khae aru o angnia chka sung.

Na simangpurna ki phamni gitrangko khna soha daubun kame na simangna dunita rabhani gitrangko ka matangskha gen gitrangara ngenga rasongni ma aro riba riba thogate

0: Satu ade. Hindi ba yung main agam chata?
1: Electoral roll lo kaket kaba bimu ko sega tanera a songo songdong kam kapa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot po na aro jakatele sa sun ka nibul rang ko mangrak patan na takchakin.
0: Oo, nako de ungay jo?
1: Matelan ni nang ni bakar manina.
2: Bill rang haja gani ko tok gusin yasa na siman no konari bang odi wam ko lim chaksogo aro na ni bota dita rang ko na mini rupo year phone ko kapat po aro electoral roll lo kaket tongye kital kuyatan irang dongo de kapation bo mai ba agan thalata ni rang ko nang ni keng ode andan khana man gopa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi nina gataba man gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
3: HIV service ni batrakrikaniara Ya sabisi ko mangpa mande baksa mamungba champengani gri thurum dongrumani chi sabisi ko mangpa mande ni jakhal gumun bijirang ko jakhal plani chi HIV dongpa mande ni anchi ko sakkapna unani chi aro magpa no dongmatengo HIV donga ode aro ko smsak sojong ode uni anphak gumun bisao aro bisana sokhana o batrakrikna mana

0: anilang bulgin si mo odek. Wamang na call ka ay gulpot na ba matnagin?
1: Oh, yara na minal tubiya de. Hindi ba? Ang aray ako ba nun iko talira gen?
0: Tundun ka naman gupa, voter helpline number, saskubungajiro na ka ato, ba voter helpline F ko download ka bu, ba voters eci.gov.in website na napangin nibo, aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website na ba napangin ni naman gen.
1: Nakni kurang, nakni po na nibo, nakni doga cholon, uko gemat na be. Yako uyat ka pa, Chief Electoral Officer Meghalaya.

0: ni ba khangani rang dongo di hajal gani khulu tok pulsi ni august bonga tarik aro september 3 tarik ni gise po tarik apna somerang ko nanggen
1: october 2 tarik ko bulkam gapa electoral roll ko nakadat na skang nangni bimang kaket kupong na nanggen skang gapa changna sigatani ko takkinga ma yanal thua ba nangni adu ko songdung khamani aro bulsi ko sakion gapa lekha rang baksana passport size photo ko san nangaiya ba
0: na anang ni jakatele mat gaman bulrang ko jakhalbo nam din ka na mat gapa voter helpline number sasku bonga 0 na kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una griba, ceo-meghalaya.nic.in na napangini na magin, kung gapang ubo, may nanang ni kurang gamsata.
0: Yakub Yatkepa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.

0: HIV Sabisini Batra Krikanyara, Ya Sabisiko Mangapa Mande Baksa, Mamumba Champingani Gri, Turum Dongrumanichi, Sabisiko Mangapa Mandeni Zakalgaman Biziranko Zakal Planichi, HIV Dongapa Mandeni and Shiko, Sakapuna Nanichi, Aro, Magapa no Dongatango, HIV Donga Ode, Aro Kosum Saksoza Ode, Uni and Pakaman Bisao, Aro Bisana Sokanao, Batra Kriknamana.
1: Mandi dong ama, angan asimang ni booth level officer hajagni kotobel sini SIR ni voter enumeration nari batem.
2: Oh, unarang ara maiko dakna nanggen.
1: Dakna nang ni rang de altua ba. Ka sapai yano nak ni geman se rakya ni rang omong ja warang ko nien ba. Enumeration form mo gapat de soi katpo. Aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de angna uyat pabo.
2: Mai dak ba thari dapani rang.
1: Je kai songni bimo rang ko deng tangata ni, nak ni bimo se gwala ni, nak ni nokoni je tangga ba mandirang ba ketal booth po namat gepa mandirang ko se gat namat gen.
2: Altua de. Hindi ba yung may nagamchata?
1: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang-tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan natak chakin.
2: Oo, dako di ungay jo?
1: Matelani nang ibakirmanin na.
3: Bilo rang hajagani kogtok ko sini esan na siman noko nari bang odi wamang ko nimchakso ko aro na ni bota dita rang ko namini rupo ER form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyatani rang dong ode kapat yun bo. May ba agan thalatani rang ko nangniki ang ode andan ka naman ko pa voter helpline number sa sku bunga 0 na kol ka bo.

nasibang saksan artist ni gitrang o ala thamu urit na rin nirang kapaling thang thang hindi film ni gitrang kukna suna mat nga da o raja hindustani film ni git kukna suna mat nga git ni katha bichong arong nga ay ho meri zindagi mein